Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id pirobutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyobutan, id numur iso onom, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang kosudongot gatang.

0: Ya, kemisenangan.ku sabun tepinaiku, kopi rungau kawagu maya di tiga selimbahan boros dusunku. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben na megal kasarir kata jam ko siyam, mapad minit ka sabun. Kalau musik diruputan ko ngayong ayatawan, mga takatera o bayna.
2: Baka na tumilambus mong malihis ginawa kasama na bayna. Makinaw sinimanta di siarah amburus, pinirubaan, pitong kiadan, eti na Radio Malaysia. Kening FM, hebat syoknya.
0: Tandu ka sa limbahan boros dusun, kuhoy aramay bo. Mayad Facebook, Keningaw FM, on TikTok, Keningaw FM. Aramay bo.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Siniman tadi Marcellus Marius anda doho minggu kita tenbadati jam ke siam apa tempada siam minita ke suabon kia apa siko insan pakai wagu kumadi koyung ngai tinsanan dikakali perong odih ti radio keningau FM ko selimban boros dusun karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz wampo siko nagi montok di koyu di nako siwa temu mason ke sahabat di timaya di ti Facebook keningau FM iti manta di Maria Johan ko pisanangan ke sahabat tadau kedua tabi pibabasan kumadika di Jekle ku hoya aramai bo kan sia ko siko kumadika Maria Johan pasiko nagi tu minagangat do tambalut ngai kia do temakin ngo di ti radio keningau FM ko siko wagi nagi na mun tok dika sumu suhut nagi pon siko kumadi timbul manta tawau senang ke saben kumata insanan kumadi Jekle ko bisanangan paparalan karaja ka sia ko siko kumadika timbul sumu suhut iti manta di Stanislaus Sebianin ko bisanangan ke sabon ko bisanangan kumaraja DJ ku hoi aramai bo kasia pon siko kumadika Stanislaus. Bang tapi naik ke warna botimpu montok di kayu do papata de pason om negi mo keringau kia mana pada kayu poto de pason teke po keringau di kayu maya di ti WhatsApp teke maya negi di ti Facebook keningau FM om agu mo posin ding nul de kasabar di ti tapi naik mana ku parang ngahai ku madi kayu ngawi ta insanan om ku madi kayu di masa-masa ti popohi box sesakayo nin tantan di kayu tindalan non sambil-sambil do popohi box sesakayo mo kino ngawi di ti radio keningau FM tu agu mo sinding dit lihis de ginawo. Ambe korpo kada di kelihuai tapi naiko do kasari nagi momogom bidok ko tingoligan di koyu. Ala lebih pok sera da popohi box sasakayon ke kada di kelihuai momoguno di ti dami bakel. Isai koyu lo di ti dami bakel ke. Di teritan di ti iti so kakamot te peningolig toko teko iti seat belt. Itaragang diri ke haratulud taragang diri irina ko moyen de dami bakel. Nga ko gumana pa di ben okay, kita ko tapinay nga ogumo dit momoguno it irina ko mayan dit dami bakal na to mod akon ko momoguno dit natigari iti seat belt kopiyo mana dat natigari papa tagak ni tunih diri tunid amaran da tali pinggang keledar kya momoguno na ti dami bakal kita pinay kada ko bas natigari kada di kayo ko bas dat momoguno diri dami bakal kita pinay tu iti na po tali pinggang ke keledar na po nga mantok da meningolik da toko sera da popohibok toko sesakayan popohibok toko korita kya rin ako gunoon diri tapi na mantok da meningolik datan akon ko it natigari ko mayin dat orimas at baros da suway kya kada ko ko rimas kya tapi na ito irino panginangolik toko sekira da haro ko ligaganan nga palis-palis kya may da pinsa doon toko mantadat ko ligaganan at alun-alun nga irih na matidit munguhup datan meningolik datan ilo tali pinggang keledar kada may di kayo gunoy lo dami bakal montok na managak na tunik ya bahama jam ke siam 5:02 minit ke sabon harap timpo montok di kayo mag keringau amila nagi mandi kayo po susuyo ya nuna po susuyan di tau di kayo mila dolingan atau kanu na po pekeringau mandako irakan tamad mandako ambulutan tamad dit makikinong oditi radio keringau FM timpu da baina patada na pa di kayo po keringau di kayo maya WhatsApp keringau FM Megel Kasari kusungi sa siam 5:08:68 makinawa sining manta di Hana Emily Piniapatan di Bodrick Paulus au o tingkod entino radio Malaysia keringau FM kuhoy aramaibo.

0: na ayo kuyi Raymond Majuma antasin kuran ke selimbahan baros busun. Keningau FM siukum aramai boh.
1: Mogalisun, nunuh apatut uun sayon toko. Kayunan toko bay naditi katoguang mogalisun. Tulun ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kotoguang kaligaganan pumuhaban.

Lingaw FM, Kosta Limbahan, Boros Kusun. Tulungusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kalingaw FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dat may dumok. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toiko, dapat dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kalingaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Susu.

0: Ay, Ming, may pala hisay nat karitano.
1: Adi, kasuang hiilas sa mapik. Paruma dat tulun dat suay sumuang bo?
2: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko papasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aru mata tulun dat suay dat mengungkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no? Miado, kau nanda. Iri pa nga, nung akita. Aw na pa? Ha? Awa kita na rumpit ina karita no? Teka, agahitan.
2: Eh, kailan ba yung di mengungkap dat ang uban na karita? Dahati asanong pakulot, o di intangay malaho di sampaping ila. Ara ato paking daw. Kasuang pagpaking suayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Hey, maham, tumano na pwede kaming. Kumanga ako na ba daddy dat haratulon tumam at tumaning kapete karita, no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kag karita nga. Aw, mila.
2: Oh, tapat na kiyat niya.
0: Bah, may pasan na matipaking karita, no? Ako, nag-alain ba?
2: Pangay ko pa.

Mingau FM. Monikin tadaw, mamanaw, tumiyas, magihum, kakanakanan. Am timpunay, pamanahon, pagulod sumuliwan mantadwalay, mempay doa. Doa sumuliwan mantadwalay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Mempay mamarait ngarannu ya Allah. Bertawakal aku kumadika. Aisono kagarasanku, suwaiko mantad penguhupannu.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaninyo FM.
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy.
3: Kaninyo FM, hebat am syoknya.

Ya Pak, kakak sana tangan orang kan saya nanti ya sambil. Am kosan apa rajam kasa ratang noro aringotaka ahon upamahunan. Amraino patutuno kupoya ramuyon lohonu gatara oro hitu yohino balunga oporam balunga opor hari bulan sila kasiam ronga ribu rong paramono lohonu susugata balunga ringgit tulunga oporam ronga usin sa kilogram gata kapingan grade kasa limonga ringgit talunga opor am talunga usin sa kilogram gata kapingan grade karu apat nga ringgit apat nga opor am balunga usin sa kilogram gata kantalan grade kasa limonga ringgit tulunga usin sa kilogram gata kantalan grade karu apat nga ringgit ruang opor am talunga usin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit ruang opor am limonga usin sa kilogram. Panduli ako po yung lohono susugata balunga ringgit tulunga operam ruang osin sa kilogram gata kapingan grade kasa limonga ringgit talunga operam talunga osin sa kilogram gata kapingan grade karwo apat nga ringgit apat nga opor am balunga osin sa kilogram gata kantalan grade kasa limonga ringgit tulunga osin sa kilogram gata kantalan grade karwo apat nga ringgit ruang opor am talunga osin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit ruang opor am limonga osin sa kilogram am aho itu pinengkwal no lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampa kakapeli Raymion ang itura bilin mo yun Mayra WhatsApp Mayra nubulo sa siyam limo walo siyam onom valo amrayos taka po ang kiningo rarimbay amalulurapan suayan rimbay Albert Pangal am sumunuhin na baho rimbay intori Claudius Niong alapon ko tagami.

Pavalo ko nan dalibong nukningaw sa loras suwabi kanang ulo. May amlondom ang ulo ng palakrako la kulay tok. Nasun waro rong param talo suku talo nga opar am talo darja Celsius. Kasandali bung nanabawan sa loras suwab ng ulo anong palakra kulakulain to. May ang ulurah kulakulain to. Amlondom ang ulo anong palakra kulakulain to. Lasun oro rung oparam limo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kasandali bung nasuk sa loras suwab walisun kapo am jirobo. May amlondom ang ulo anong palakra kulakulain to. Lasun oro rung oparam talo suku talo nga oparam ruo darja Celsius. Kosondalibong no tambunan sa lora susuabi kanang ulo, may amlondom ang uluan ng palakra kula kula intok. Lasun oro rong oparam talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Am kosondalibong no naba tenom, kosondalibong no tenom sa lora susuabi ng ulo kula kula intok, may amlondom ang uluan ng palakra kula kula intok. Lasun oro rong oparam talo suku talo nga opor am apat darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon, babal nukawanan ra oro hitu interokopisan, Meteorology, Malaysia.

Ya ba ka kansen datang anoro. Kansen nanti ngai sama yun. Kansen ang akan datang anoro. Reno kaya karako di Jezaro rohitura kasalulan rahu nomor sukura jam katalu ramai. Pain ko nang ramai yun ang kini ngora mora radio kini ngai FM. Oh ni akin tok mo yun. Abulika mayara frekuensi siam ngopo ramai patitik tulu miga hat sama abulika po mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Pagka ka abulika po ang ito rabilin mo yun. Mayara WhatsApp mayara nomor loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Pain ko nang darangan taka hari ni majanon darangi tora bilin ramo kan saya datang noro kan saya anting esriun kawi pahaka. Pain ko nang sahuli riun darangi tora bilin mayarah WhatsApp mai. Ampa kakarais taka po ang kining ora rimbay-rimbay no murud paat pantingesan taka ra radio kening FM hebat siok na.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon. 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ngulompor no siho, abuli akasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abuli apasaw krakasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siho pinto rawayaan ngayon. Wangon ngayon ang indang amalas sa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawit.